laman lagi ko bahal po basta hilas kung ang totoong mo'y mo reklamo kay nagjindilas tinubod pagkahagas na naman eh no honey punyawan ang kuy kwarta kung sa una lang ko honey disposable pwede ragyot ko di alam sa ganas na wala kuy assurance kakitang duha ka nun eh busa dili ihapon mo buhi bisag inana gugmang dili mabiyaan bisag sakit na